sinu lana bele owo fataye la bisami noti olu aye wa siro oko tun le ni soti bi oko le mi sako adi ye mi kasimu bala ke olu tayo lewu fi yo la wali awon ti mi ni london la riwaju ijola awon

ojumo e kaabo sori eto ni eto wa oro agba eleyi ti le se MTN Nigeria ti wo se onigbowo re akiyin o asito kiyin Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA uloko mi eku kale eyi eyan mi aku odun ileya Eid Mubarak Egbono kini o kan pato ti o ma mu apejo dudu lanire lakoko odun ileya eyi ni onje mi o fe mi eri idunu be me mi sugbon ka mo paro tara wa je gbogbo wa la mo pe internet to duro re la nilo lati le fi awon aworan to re wa so wo si awon olulufe wa idire ti le se ibade soro MTN se gbe ifafalala falala int offer kale fun wa bere lati ojo kedogbon titi di ogbojo osu karun odun yi ni anfani edinwo lori awon oja MTN wonyi je ibado idame edogbon lori 4G standard router idame wa lori 4G premium router ati 5G router bakana babambari re tun ni pe ofe ni igbe wa fun yin nile iye free delivery lasiko odun ileya yi je igbadun alailegbe ki o si na wa lori ayelujara lati mo gbogbo bo se nlo live it 100 pelu MTN ojo kedogbon titi je ogbojo osu karun odun yi ni kini anfani iwa o lati je anfani yi lo sori ayelujara shop.mtn.ng tabi eyikeyi ofisi MTN to ba soyo MTN Barka de Sala. Anso ito efe. Ati okwolo. Anso obo lane. Ito do wenyo. Ti wani obo drag baramo. Obe fe la bata. Oyo beti. Omino muku. Ito bi itenye. Ila inye meme. Eme oba mikano. Ilo okwolo bata efe la ya. Ola wajo sare ije. Kadi esilo ya. Ibu so me dogme sini wajo sa. Lefe bere. Efe. Ati opolo wa joduro ni bi ibusun akoko eni to dabi eni tin dari ere ije o mu fere lowo po po efo bere re ga kiti kata o ti lo waju eni keni ori efo mo opolo si wa nbi to tin se poko tinfo emi ti yin toto efo sale e mu gbagbe ni pe ibusun me dogbe ni won sa o 25 kilometers. B F S D bu for KG. Tumo uke. Opo ni uche wale yuma. Meti la. Meba turi opo no waju. Ah. Bo no se se. F A tumo ere. Kiti kata. Ode bu se kata. O tu bo opo no mbe. Kiti kata. Ibu for carry. Ni bati no fi de bu so guti ne. O san bo opo no waju ne. Iba to di bu for care. Dog bo. Lo ba tu bo opo lo nbe ha o subu ni be ni gogo awon ko ti fe gbe ori odo kan seleru o tenu bodu ohun o bere si ni do ibe le fun gba to fi ku ni kabiyesi atawa ara ilu ba ku opo lo bo mo se se opo lo ni ogbon jagbara lo baba ohun ko lo ohun be ni gogo buse tori o ni awon omo ohun tawon jojo a ti opo lo a mo jora won on lo fi si ibuso koke on lo si fati efo fi sairi on ni ogbon lo hun lo fun ti efo fi pa han re sori ere gbogbo iwe ni ogbo jabara lo fi ogbo onikun to se meju je agbara ni kini kuni pe ro joko ni gba mi ni ona ti nkan ni ko fi rorun si ti yin si ni ori re wa si ju ko kan mo sagbasula lai ti iwe ni jele nipa nto fe se ogboju agbara lo wa gbo o o le je ko won nikan lo ni ogbo ohun o o le fi ogbo ologbo na sogbo ki ala re ko sa ti wa si mo se ni abi ti mo se ile yi e ku kale ile se MTN Nigeria o lo so ni bo wi ti yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi e ku

0: dipa emi na ade oluwa ade folani okun ade mr pilot ijoba worldwide e ma ku daji sai ku daji ma o e ku daji ojo jimo to keyin ninu osu karun odun 2016 meni di logbon jari e mo binu ojo kokon di logbon osu karun 2016 biago mefa owuro se ku iseju metala mo ki gbogbo ape e kaabo sori eto wa eto yin bona seri apa kini ile ise bond 9209 oye mo e je ki ran yin leti ki n ta yin lorobo akoko ere eto gbale ngbata ma waye lola koda asko to bo si asko to dani gbogbo imi eran egun eran awo eran irun eran egungun gbogbo egbin elerin dodo ta da ki e si titi ta da si gota gbogbo idosi ta da si gota anfani ni o je fun wa lola lati fo gbo enu ka wa fo nu ko lo sibi to e ko lo elomi o mo pe lara eto gbale ngbata ni pe oju popo to nbe waju ile o ye ko gba wallahi ijoba ipinle ko awon nkan si mo so yi commissioner fun eto ayika e ko bi ara si o ye ke se lofin e mo pe ile kan ba nbe lokan ti mi nbe lodi keji ti awa mejeji ba gba oju popo nibi to si doju ko waju ile wa ti onikaluku wa gba be isowo titi ti yen ma fi mo laarin ose meji meta si asko ta gba yen tabi osu kan yato si pe awon to ngba titi iyen na o tun ran ipinle eko lowo ta ba de gba ton e ma ja gba gbo ta ba gba si gota e mo binu pe mo nda ilamu eyin na ri owo tojo imu o e ri owo tojo imu o akoko nu o elekeji re ti mo ma ran ale ti laaro yi ijoba kede simi ojo ruweni esoji ojo ileya gangan ati jo keji pe boye se leya ti njo yen o abe pinran abe je ton abe gbalejo lojo yen ke gbalejo njo ke to je ana ojo bo to amon pe ise ti bere koda ile ifo pa won ma si loni awon ile ifo pa won ma si loni ile iwe ma si loni abimo pa ro abisola baluku ile iwe ma si leni ijoba isimi ti ijoba kede ana lopin eyin osise ijoba o e lo bi se loni osise alada ile ta le mo bi se ji okin wa e je ke n bere si ni daruko awon ti mo pe won oni wa bi se leni ma daruko won ndo ma se ni ko lo competition e lo competition yin ile ise radio nigeria la won ti mo so e ti se amo won ma mu opopolopo yin mo mo pe e ti ni erogba lati mu holiday e ke japo mo opin osa e ke oruko yin be owo mi number 1 ayodele priska olaitan ay ni koyi ko ni wa bi se leni dlo e jo e ba ko ruko e sile mo n bo die alagba mitala e ki lode se gbowo e gbowo abetele lowo awon ti mo so ile fide daruko won ni ah
1: abetele oni ku le mi oja
0: mi o ti o jeri e be yen daruko awon to ku bi apere alima alima to je se kidi die mu wa ko ni wa bi se leni sa
1: o mo ti o fun ku adele rodun ni nda ko won
0: e ti get e awon ti o fun leran gbogbo ni ma daruko won bo ti mi ni won e iko wa ni finance department wa alima lo na nje alima aburo gamu ibi koni wa bi se leni o de gboro wa o gba ko mi le ran ri
1: e
0: won kini e won mo to le se ti mo bi le pori ji ki paruko ere nu yowo mi ni pe ko se normal ko mi le ran mi de fe ran oniyo
1: lo ma tin kole abi
0: inventing ko
1: jeguje ipesu
0: jeguje ipesu e boga boy pagun
1: Oko go be ke
0: omo meji. Mi o di daruko to nko yen po o.
1: Ako asiko odun o.
0: Eza, emi o jo pe Eliza.
1: Laaro yi.
2: Yes sir.
1: Lo ba bo woni to ba lo gbo. Won ba lagidi ti o taku ti o. Ma o fe gbo lori Eko, lori afare Eko. Lati ko odun. Se le je ji seyin, won ti to, ko ti to won. Mo tun bere laaro yi.
0: Baba, onise bi o kini simi.
1: Emo
0: de ni mi. Bo ba sun bayi teru teru ni. Takiesi ni.
1: Won ka agbako laaro yi ope ta tin wi fun joba ilu wa je lo wa ja.
0: Olorun seun.
1: Oro lu mi laaro yi, oro lu agbako, oro lu isu.
0: Ah, koni bonu e.
1: Baba, ki se ipe. Owo mi ba daada.
0: Ah, Olorun seun.
1: Oro lu oko mi suba. Okara ngi se ti yanma. Mo swap we gbe yin.
0: O da be.
1: Emi ati baba kan. Baba ni won ti so ndo lori buruku
0: lohun
1: ka lo fa fin gbe oja un lo pe won si ja moto un leyin ohun o de mo won ku eru baba e duro ti mi o o ni phone number mo ni baba ngi lo number baba ina laki kanju o mo nkan bi kin fi gba oki abi nkan lowo o la mo gbogbo ri e tori mi mo yi owo lu okada e bi to tin nawo rin si mi okada subu otakiti ṣugbọn laarin ṣẹdu meji olohun je ki mo to opo loju na awon eyan to laki kanju won duro ti won mo ni number emi ko nbe o come on continue olohun se ma se olohun
0: eh baba oko kan bayi lowo mo wo yo eh ti won le
1: ni abaya se ayajo
0: I just eh wa pe ka wa bise ni eh mo ko si dun mo wa ojoru wednesday eh ojoru wednesday ojobo thursday e wa n ka pa bara wa bise ka tu wa pa bara mu si ni
1: bo lon bo lon se ti to eniye a ti lo lude kan to bo si gimo mo
0: e ja japo e ja e ja japo o
1: ba wa se gbe yin na
0: e ja japo
1: e ja ko ka se jeje o ona wa ona o fere daada ka se jeje aburo ni se wa o ba
0: ko la se o ami ani la bu o
1: ba de ni ko dun o
0: ki le wi
1: won ni akalekun e si e bere a fi fun yin oko ade nkan dun mi nko
0: ekun lekun
1: gbo Nigeria gbo
0: ile nda tun e ka bibeli e le ka pe ekun lekun Jesu se mi je Jesu ami mo jano bi
1: oko ilekun oko ade emi omo Jesu o Jesu
0: e se mo jano bi
1: oko ade mo mo
0: ilekun tani mi o kan ba kun lekun
1: ade oluwa oko ade
0: mi o kan ba kun lekun mi ma
1: omo meji soro soro
0: mi o kan ba kun lekun mi ngege
1: o pari afano I will call the book
0: ile ise bon 92 dona alagbaye mi e lo bi se
1: amu ami se
0: ah iya to ile ise aladani niyan ko da tu wa ya yin inu igan odun ara yin fa seyin ba kan o se ntiko ti ko ba kan e de nso lodun ke o isi e mo ko lu ewe iwo
1: everybody
0: ah o da isi mi da e mo to tu a ma buruju iru awon se todo yen to pe ile aladani e ko se ma lo e ma wo iwo ko han be ri emi nkan baba lagbaja ta don gbele won lo bi se e baba tara be emi nkan mo lo oluwa wa wo iwo eyan to eyin te rin lo bus of gan e ju meta lo ma ka yo lara gan ni
1: e ba be ta ba lo ta ba te ba ja baba e ma ro via ghost town la wa
0: ni ah ero pa la ba
1: o gbeju
0: ah
1: e ba o no ko de si te la ko lo no
0: ah ah gbogbo on jodu ni o lo janu ka dupe fọlọrun ka dupe fọlọrun
1: ka dupe ti mo ni emi na ma ti ma ti toro aye ojo ni pe
0: ki ma wole ni awon ga yen na de wa nu o de ni binu na ni a ma be won o ni binu na ni won o ni binu na ni e se alagba ye mi e dakun ogo eyin oga wa e ni binu na ni bo le be ti wa si ta ba le ni ti o wa le ni mo fọlọrun ba be yin o mo fọlọrun ba ala be yin mo fọlọrun ba be yin o mo fi Jesu Christ be yin mo ba lo bi be e mo binu o mo fi songo be yin o mo fogun lakaye o sogun le olomi le beje o lasan le mo kun ogbora o obi ki la nporuko e agoju agoju aye yi mo bi beyin o gbogbo e mo bi beyin e lo ma
2: pastor babalawo e o ni to fo laro
0: e e yo lopa e to be ke ma lo bi je e gba sasun wa di 14 ni I will tell your superior to lock you up to put you inside for me to put you inside for me.
2: Ayuta
0: bi mo lona ko di ba
2: papa e se se se o ko lona
0: ah yo de ah awon yan farija ni pe kini e mo pe to a je jimo to e pe ko yato si abede ngba me o ni ngba me la go kon binu ta la lo ti jimo awa gba me lo ni awon yan ko change e ni
2: be se moto lona go bo ta won ro kon bo so
0: ero ma po awon ni da won e na jodun ah o da e je ami odun ayo lajo mo se o lagbe olohun iwo yi odun to nbo ta jo se odun ileya kokan nu wa koni sonu won ni se leyin wa lola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ema o baba yi o fe toro eran du lo mi ni o fe toro ndo ni mo de ma fun amo moto ti o wo ibi jojo agba yo yin ni ko agba ni lakwe abeke hello
1: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jomo ki le fe se ran yin le fe beri
1: Ale
0: le we fu mi le. Se ro yin le fe bere.
3: liwe fun mi la
0: jiwe fun mi la oda ki oda killer killer wa sepe epe mu wa e wa gbe ron lepe mo ba yin disinu ora merin
3: eri mi le gbangban o eri mi le gbangban o o mi eri mi le gbangban o eri mi le yire mi lo tawe fe
0: pe kini
3: adu eri mi le yire le gbangban
0: alaji tafik ade wa le rufa mo ma mo so e je ki mi asilo ba ba ija lota abi e ma gbon lu abajo mo fe fun ileran e tun bu mi oda ero merin mo ba yin di
3: adu eri mi le yire le gbangban
0: alaji tafik ade wa le rufa mo ma mo so e je ki mi asilo ba ba ija lota abi e ma gbon lu abajo mo fe fun ileran e tun bu mi oda ero merin mo ba yin di ero merin tonton
3: ma le wa si san ma le wa sota le san di awa we igu
0: ah e ju we gbe
3: ah kawa mi jodun le yala mi jodun igu
0: ke le tun jodun igu eyo ta ah ti e ti pari odun le ti bere si ni gbegun
3: ajala ye la polowo re
0: oda se nwa se nwa se nwa
3: wa wa se wa se we ri baba
0: ojojo la lege baba mi dada baba mi dada wa wa de se nla le jo arota
3: mo mi wa ko lori radio
0: ah baba baba la ori se mu aro e mu aro ota
3: ah
0: isi ki e ba mi saye
3: ah according to the lord
0: igbe olegun
3: ah
0: eri ba ti aturo
3: aro omo aro ya
0: egbon mi ni tin ba wa sota awon to ma gba mi lalejo niyan un ti ma je un ti ma mu ibi ti ma sun awon to ma je ni awon awori mi nu
3: ma bo
0: ki ma bo e ma gba mi lalejo ara run ki ti o ego ade olude o ara run kinki mo de sota o ego ade olude sota o baba 10 billion
4: bawo ni o
0: baba o
4: akwa ku ye da o
0: emi o so pe laye o baba
4: abi o
0: baba ja e ti jare tin ni baba
4: amo wa ni o
0: aiwa amo ti e jeri oko to ri chara oko to joga ara won loni baba won asun asin mi ah ali wa ku o baba leyin sin mi eleyi o da bi pe o ma tu di december
4: baby
0: iro a ma gba ojo kan ni osu kewa october
4: ojo
0: kini ojo kan de niyan ma bo si to ba de lo bo si opin ose koni si lajo to ba bo so je po eso won fun alojo aje monday to tele
4: amo
0: iyan o dabi ele baba ki on lo olude wednesday thursday friday saturday sunday ha le wa ku baba ha le para wa ah benni ah yes baba ile ise bond 92.9 eje sai fi won alagba animal shawun sori afefe o alagba animal shawun tin keje alagba lare ni won pe yo mo se nkan o o da je sai balagba lare so laarin ogbon seju aya hello yes sir
5: akwa
0: lajo ju o eyin o se banki e to be ke ma lo to mi wa lowo yin
5: lo na e ma wori
0: to mi wa lowo yin
5: a wa lona
0: tin ba de banki mi leni tin ba gbo ko sise banki mi kan wa e ko mi kuro banki ni mu te de beru jilaye ni awa ta ba ni 40,000 naira la account ta ba la fe ko wa kuro bayi e ma nbe wa ni
5: ma pariwo eyin la riwo yin ma po ju
0: o tori e la ta ki lo gbo la ka je and what are you wasting my time for what nonsense I'm a busy man nda lo lo wa kan bala solu e o je 42,000 I mean 20,000 but sorry sir no that please sorry won lo ra wine fun won gbe glass cup fun o mu lo ra chicken fun how much do you want to withdraw 12,000 ah o je be sere e je ju ko no aga gere sir
5: ọdọ jagere ko si
0: yọlu lọna alhamdulillah
5: anti lo die die awa na o koju ko
0: e ri pe ninu ohun igan irewesi wa nbe pe ah o se wa je mi ni mo n lo bi je leni kari mo mo ni kari mo
5: ah ropo dat ni
0: ko lo chanu e ba ri mo e ba ri mo e ba ri mo yen
5: eh ah eyin ke
0: for my girlfriend
5: alafia no wa
0: for my girlfriend
5: alafia no
0: wa awa ra korodu gba mo mi lowo
5: eh yen do da
0: pele ron leya Olorun ju gbe lo alaja lare Olorun ju gbe lo ile je bon 92.9 eh ope pataki lodo lo sodo latifodo oluwa ogunike olotu eto yi alaja animal shan kile so
6: e ka ro sa ko jumo sa Mr. Pilot akwashi ko odun sa ona wa lati magboro wa wa arepo lati modu long bridge won to trailer kan o ku sibe won to ma ko bi o ti bayi by the right side o park mole and Brian's going to be because

0: apo re ko ni binu.
1: Ifaso wa pa bon de fem lo bodi. Ifaso wa pa bon de fem lo bodi. Olokoro joba ninu ahere. Osun pato ba laarin irawo. Ko sani to le sare.

òde kan a o se opolopo odun laye odun ileye yi ko ni je se mo bi isbila aboyun le ninu eko ama bi were awon agan wa ma to wa labosun te ba wa n gbo ni gbejegbejo oba Ridwan Akiolu oba of Lagos chief doctor mrs Bintu Fatima Tinubu iyalode of Lagos noni ka ma ki

0: Man. Omi ni kolo kupo fikun. Daddy Mix.
1: Nigeria ti darapo mo aye digital. Iwo na ma gbeyin lati darapo mo awon to nje igbadun aye digital pelu free TV to fun e lanfani anfani lati ma wo awon ikani mo maworan to tu ogun niye to kun fun ere idaraya ere itage ati iroyin lai sanwo kankan o le lu eyike yidi koda re ki o si gbe si ikani night concert tabi ki o wo lori ikani app free TV ti o le fi sori ero ibani soro re ikede yi wa lati le ise National Broadcasting Commission NBC ma duro iduro wa fun iworan re je gbadun aye digital fe loni.
2: Koko nu wero yin te si waju la ro tele leso abond 92.9 ati bo si abala agbe yo bayi latari n ta so la ro tele lori bi awon bank bo se n jawo aito awon hiding the charges ta ni mo ju e to fe ko ma ri pe e ko la lati ni 300 kini ko imi 400 imi 200 yato si awon owo stamp duty stamp duty ni o maintenance mi mo so fe ma wa maintain bi ran so ra wa ta ro se ko ba o me to wa gbogbo e lo lokan jokan o na ni won jo sugba awon owo mi to je pe e ko sa de ri alati ti won de ni so koko nkan bayi ti owo je fun won jo bo le se ri ti la won di ri ni te ti ri lori awon gbo se jawo lori account ni
3: oda kama ka lokan pin.

0: ọgbẹni eleshun lati ijesha telu o se ri ti ki ba se ijoba apapo mo ni nipa bi awon ile ifowopamo se nkowo wa ijoba ni ko lo le gba wa lowo won isoro yi ti poju ki ijoba gba wa lowo won
1: o ye ki ijoba apapo gbe igbese kan yan awon taso lori oro owo ni banki tori ki se kekere mo ijo kan ni mo ti wa kan be pe iye ton ijoba mo ka lai ra nkankan bo lo se je igbese n po kaakiri o gbogbo awon eyan lo mo yi to ma yo owo kobe awon owo ti o leto se pe ko sinu pe nkan ba na fi se ton ba n yo sugbon ki ijoba apapo gbiyanju lati wo ona abayo si papa julo ile ifowopamo agba won wo ona abayo si oba nothing dim baba tun le oburo mi la wa ti ori sasa ti ori sasa ni won so la ro
0: akin lowo ni e baba ko asiko odun asopo re hairi mako aturu se ti lumusi bi awon banki nigeria se yo owo kuro ninu account wa yi ko dara o lero po e le ro pe ko po ni iye owo kan ninu account re won ni to ba ti yo nbe ti o ba si app bank re ni won tun ma fun your service charge network won o tun da sibe sibe won tun your service charge God bless Nigeria. I remember quite to the shit to do
1: Evangelist Aki Safia, your middle last Saturday, the Baba Bay, Joba, or Ramon Banki, if you for you, I want to be there to Balode, Timon, for you see, I want to get old bank, you know. Evangelist, I did it, you want to know. I
0: had you read one who lie, Unifadi, Dim Cash and Carry, Aqua do Aku, you do, how she or poor, oh, yeah, Kia, I want to be more coward, Lato do, latodo ile ifowopamo agbaye ta mo si central bank ti o ma moju to iru awon isele bayi ko se ni ta fe fojotun won ti fe yo owo retirement mi pa won ko nja lojo lososu ni a si mo ni ta fe josun ko lohun ko saanu wa ni
1: afi ki olorun ba ko saanu wa lori awon banki ti won yo wa ni ni ona ito ani ni arin osu kan won le yo bi egberun lona lọna ọgọrun ninu owo latari pe kini mo fowo si banki e dakun ejowo e je ki ijoba ba wa ona abayo ti ele ti npo ju papa julo awon ni banki ton ni se njade nsin iyoku yo don yo owo wa assistant pastor monitor akogun iye igbe akede lati gbagada
0: gbogbo ti ijoba ya wa ti won ya won ti pin sori eh gbogbo ti ijoba ya ni won pin sori enikokan wa ohun ni won yo ninu account wa wa la omo Olorun lo ma saanu wa ganiu lati ilu Ikotun.
1: Bibi ati Alhaji Abdul Kafar Ekuse Juma Bobara to aku odun aku aseko odun alewo sope. Ti eru oro awon oniba ko ti si wa. Abi ki a abi ki la fe se akukule kowo wa je abi kowo pa ma ma fi si inu banki na ni. Bi eyan ba tun so pe mi o lo banki mo egberun kan tabi meji to ba wa nibe wo tun yo ni.
0: Ah, ko Olorun ko saanu wa o be ba den pa ti akanti pe ni to wa n be wo tun yo na ni aja ro sida lati ko oju olo esali baba tun de dada akinlabi wa baale oke odo se won sese nse ni won ti wa lenu e ti pe olorun ni o saanu wa eyen ma ko pupo sinu banki o kan ba yo Bale o kido le sale lo
1: ati le dada. Ti ijoba gba wa kon de wona abayo ile ti poju won ni ona ti won gba yo owo wa ko se tele ni rara. Kona ba ki o saanu wa ni oro yi o se pataki o. Ti ijoba gbogbo se to ni kon bi awere. Olalere agbe ilu ile ro ni won
0: se. Olabade empro lati oro gun Olorun ni kon lo le gba wa lowo awon banki yi ojojumo ni won yo owo wa. Alhaji Salaudin okole orisun bari sasa owo yiyo yi ti poju. Ojojumo ni won yo ni account mi. Ki awon ajafeto omo eniyan ba wa dasi tori agbikale ninu won Alhaji Salaudin Okole orisun bare
1: ewo mo ti foro awon bank mo ti fi si wa kolon ko ba mi se idajo fun won loro yi o tori bo se n yowo ninu account mi ko n se kere bi mo tun gbiyanju lati bo sinu bank mi nkan kan na lo je si o sa wa ni fowo pamo ni afi ko Olorun ba ko saanu wa e je ki ijoba apapo wo ona bayo si o alagba segun amodu lati oke ora ogba
0: abi odun lati ilasa maja ise owo ijoba ni lati gba ti lati gba wale tori igba ti ijoba tin fight corruption ni wahala yi ti bere ni won tin lu wa ni jibiti lawon banki wa
1: afi to olorun ba ko saanu wa lori awon banki yi ni o iyoku yo na yo owo laisi ko po nkan ti won fi owo na se alaja alaka mo mi be na lati
0: tondo ye ma ju se fun wa o pastor to yin alabi jp awon ile fowo pamo yi ngba wa ni o nipa won gba wa ni o won pa lo ni pa lola oju na ba fo radada ni o ma wu ki joba gba wa o ama ku odun aku yedun
1: e ba wa bi awon cbn o ni kon gbe igbese to ni kon bi awere lori awon bank ton yo owo wa ni yo fun yo fi su wa o afi ko lohun ba ko saanu wa de kunle ode ye mi temi to pe bo so
0: o supa na bi ganan lati la samaja iwa ki a ma yan ara wa je o ti wa ninu eje wa lori lede yo ye ki joba ti ti da si eleyi iyan je gba ni o si ti poju
1: omo ba ta fi ka de ye mi fata ade ye mi ade leke re sa du kindo e wo oro awon bank yi ka fi senu ka dake ni iyokuyo na yo owo ninu account mi lai so pato nkan ti mo ra lowo won
0: babo lo ba mba lati sari gan mu olohun lo le gba wa tori iwa atako le fe ori iwa ki le fe fi mi se la won le fowo pamo yin wu afi ko olohun ba wa saanu wa ni koko si won lokan o a ni si owo se o babo lo ba mba lati sari gan mu
1: alaji salau ni oko ile a ori sun ba isasa owo yiyo yi ti po jojojumo ni won yo ninu account mi ki awon ajafeto omo eniyan ba wa ra wa ona abayo si oro yi o salau ni
0: Olóyè Akim Balẹ̀ Oko Òkè nílùú Igando wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yọ ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀kọ́ àṣepọ̀ ọdún yíyọ owó yìí ti pọ̀ ju ẹgbà wá o kí ìjọba ó gbé ìgbésẹ̀ akin lórí rẹ̀ torí pé wọ́n yọ owó tèmi náà Olóyè Akim Balẹ̀ Oko Òkè ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa.
1: Imaan ọpẹ ló yẹ lóye lóko láti ṣàṣọ ògbótádé iwájú ibi ní àwọn báǹkì ọtọ ń lò ó ti pọ ju kí ìjọba bá wa mójútó ọrọ báǹkì wa ìyọkúyọ ni wọn yọ owó wa o.
0: Ó ti dá aroma nǹkan aroma láti ayé tòrò tèlè kí ìjọba bá wa rí sí wọn o òmò àrùn ò ní bàjẹ́.
1: Olóyè kalẹ̀ dayé ìlú Fẹ́mi lóye wọ wọn máa sọ láàárọ̀ tèlè wọn ni ẹ jẹ́ ká fi sẹ́nu ká dákẹ́ ni o ìwọ̀n bọ́n ṣe ń yọ owó ó yẹ kí àwọn cbn kan gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o àìmọye owó náà ń yọ lójoojúmọ́ ìmí nǹkan tán bá yọ máa pé kí ni mo rà lọ́wọ́ wọn ọlọ́ba kó ṣàánú wa ni
0: o. ó sá ọba ọ̀fíbà kingdom olóyè alápẹ́ ó yẹ kí ìjọba gbé ìgbésẹ̀ lórí rẹ̀ gbogbo wa ni wọ́n ń yọwó
1: wa bí àwọn
0: cbn àtijọba àpapọ̀ kọ gbé ìgbésẹ̀
1: mú ọ̀nà àbáyọ ẹlòmíì ti di bí lọ́nà lílo pé lára wọn
0: ó máa tẹ́lẹ̀ jí tẹ́lẹ̀
1: tírí náírà lẹ́nì five naira lọ́ra fifty naira kẹ́yìn máa yọ fifty naira lé lórí èèyàn ọgọ́rùn-ún ọmọ yìí tó jẹ́ ká máa sọ pé trillion of people tó ń ṣe àkáǹtì
0: pé ọmọ kọ́nà kó ṣàánú wa ni lórí
1: praise
0: the lord level tower
1: ẹ tún máa yọ praise the lord level tower
0: praise the lord
1: ta
0: tun gba e tun ba yo lo tun lo si ona ko sanu wa bi se ba lo gun lorukomi adupe lo wa di o ba ni la kan ya na se lo gba eh sino to ba wa final ti le pa di bi ba ni wa mo jo ara ta be se papo ojo ni ti wa bari ka jibo ade mi adisa lo lo tu wa abdul fatah abdul gafar lo ko mi ire o

mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage awo mi si nji pepepe sibi tomo tuntun e fe mo di abajo ateje ise ogun ton fi epo eja cod liver oil se joy food supplements ni eroja epeleke o ntara se o maradan o je ko mo de dagba daada o si nje

0: pelosa, te manda con aburu de pelosa. Eba, era ye niwa.
1: E ma binu tori Olorun pelu bere yi. Ijowo gan la to fe de be. Eto gbale gbata o ma waye lola. Ijowo ni aye da egbin sinu koto daminu mo lorilede Nigeria. Ijowo la mu omi nu ora tabo minu keto abelerin dodo tabi awon ipapanu ninu awon ora ati awon nkan mi ti won ma nko won sinu e ta wo kwakero aboko aladani ta ni yeju awon to ba je ora ni o paper ni o gbogbo egbin inu oko ta ni yeju soju popo mo ti afefe ategun yo gbe lo sinu koto daminu koto daminu lo ma pada kun ti o wa pada chokunfa ekun omi ni o wa jeun to korajo yo wa pada batiti oju popo wa ti joba fi owo bo le je po wa ni won tun se yo pada da lu olopo soro yi emi ati eni o mo de mo pe yo ma roki lokun eni burumo eni ma so fun ni wa o ani mi o sere mo sakesi nkankan mi lonu wa lo ma de alausa ninu ogba ibi ti gomina tin sise won governors of it tabi ti gba keji tabi house of assembly Lagos state house of assembly mi mo so o alausa mi ni keja tabi ida ikorodu se da ba ti jeun ta jeje na esekese lati odu ifere ti oko a ma jule ni e wo e ma si mi gbo opolopo oko akero abi ki ma pe opolopo awon oko akero kon ni kini agbon basket ti won du egbin si gbogbo enu mo le fi so amo se mi ate lo oko bi ti a so ni pe ba ba ri oko akero abi oko akeru aboko aladani ti oni so bi so ni pe ka ju sinu e sinu oko yen ko wa nu oko yen be ni ba loko ba ma tun oko re se to ba ma fu oko re yo gba yo ko sinu apo to e koko si yo si danu lona to to iyen oro mi tun ni yen oro mi tun ni awon to nda egbinu e wo oju gba bi ti fun agbo kan si fe so tori pe tin ba so agbo so won ti mo bi aladani e ni tiju ilakaye yin o sise ile ti mo so yi e ti e ti poju awon le kan be je pe ijoba ni o lati kolon daiji mi ni ma so to je pe awon kan mu mi lota ile ba ti tobi ju wahala lo ma nje fun adugo ile ti mo so yi o ma nda igbonse sinu koto daminu lasiko ojo bayi lasiko erun igbonse ma e wa wole le won ile egbin won apo yi ti po repete awon to wa kole wa ko awon na wa to si gbogbo wa du de bi pe o ti be mu

ade kan se di number arabinrin en mo ti gbianju asipe pada yen oni ko exist lo so fun mi boya network ni boya pa phone won ni un to sa se pataki lo ni pe opolopo ani se se eyin oni my car te ma nju egin lati nu oko je bi pe en ju lori afara eleketa to milan big e beru olohun pe awon iya to ngbale iya awon baba to ngbale ni kon lo gba bi ise ku se ta se yi gbogbo kini ma pada bi wa ile en kon lo ma pada lo eni ya soro di amoyi eni to tekun mi ti pa amoyi eni ti ekun mi to ti pa o da o ko owo emi ati ejo eri loju di oba oko ma lo yo ma bo lona ojebu ma forunrin mi mo boye gbo omo obirin kan te ba ni ma fi ranse sori phone yin aso pa bayi lowo mo ri lori social media mo ti kini eka lati jeta si jerin pe egun eya re pele egbon re okunrin won lo suko lona ojebu yen ni di ba se soro yi awon ajinigbe tin gbere owo to lo si bi egberun lona ebi million lona 100 million naira laarin ona ojebu sagam so ona ojebu yen na won ti loko loto oko won lo eyin te wa rin titi se o ye ke fura mo loju di oba mo loju di oba bo ba rin ni ale bo ba di po pari la go mejo abago meje duon jebu ti to ile wa mo lola bo so na eko emi so temi o abo lorun gbogbo wa o mi o ni dake lori oro kayefi ise kayefi ti mo so oni arakunrin to lo jinrin.

0: limitations apply, sha. You will not go ever hang with the GT Bank airtime and data loan. 737.
1: O tun ti wole de o eto ba le ngba ta olosunsun ti a ma se lati mo to ba gbugbu wa ni gbugbu satide to ba gbeyin tu kankan gbugbu olugbe ori ade SCD e ma gbagbe o saju osi gangan ni eto ba le ngba ta o olosun ti o ma waye ni gbugbu Lagos State lapapo ti o tun waye ni 29/26
2: ago mefa abo aroku ti ago mejo abo aroku tu ni eto ba le ngba ta ma waye o
1: ki gbugbu olugbe ori ade SCD ri ko ti a tu ajade lati mo to ba gbugbu won o gbo do ti e ba ko e ko jo sibi kan o ti awon ajo PSP yo si ko e ma gbe do ti seyu titi e ma da si as man be see agbara oju ko si aye jade abiri kiri lari wakati yi o gbogbo oloja cd odo yoruba ibo hausa sausa eje ka papo mu moto to ba ri ade cd awon lewo lewa yo ma kakiri lati pe an se moto to ri daada eje je o ba te ya labe fun o je ya o lenu fun o pe se na won kan ma lo gbe idoti won city abi si express lale abi laarin oru eje je o ba te pe lo gbe idoti city abi si express ati won ti moto to ri ko idoti wa ni gbo si akolo ijoba o oro ebu abrasak akolo ri oloje de alaga ijoba bi lo ri ade SCD olukede
3: Toriyawo ati yarere bi mujidat olamiji aya Dr. Fred Omojole odorun alakeji la fi kede eto isinku Mrs. Mujidat Fred Omojole to jade laye ni ojo 14 osu kerin odun 2026 ni eni odun mejidini adorin 68 years bayi ni eto isinku yo se lo ojo Wednesday ojo keta osu kefa 3rd June 2026 ni teye weki to ba wa dojo Thursday ojo kerin osu kefa 4th June 2026 fifi ara olobe han ni gbangba Line Estate ni ile olobe leyin eyi ni eto ile ijosin fun olobe church service lago mewa aro si ago mejila osan ni RCCG Rose of Sharon Center 65 Adekunle Faji Iwe Ikeja GRA by PWD bus stop Lagos State leyin eyi ni feru feru ifi yepe fun yepe ki weje we won ati igbalejo to tele fun alaye lekunrere ma pe 08028315907 tabi 0707255-7280 oko omo ati omo omo mo gbeyin mama wo ninu re Mrs. Mujidat Fred Omojole omo Alhaji Ahmed Motola ni Salako omo Rona omo Iyana Asabo Kege omo Ojiloru Keriri omo Ogberiri Lokun omo osupale ani ogun omo agbolu aje baba mi lo ni eni owo e ba to ko tun se omo kole fidibodi baba mi lo ma lara bi eni sawon rode atawo atogberi pa won po Mujidat Olamiji sunre o olukede oko olugbe Dr. Fred Omojole lo